He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga ko tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou ko hinga atu, rātou ko hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou, ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmamau. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tā tai hono, ko rātou te hunga, kua whakawairua tia kia rātou. E moe, e moe, e oki oki.

0: 누구의 고래로.
1: 대역구랑아 뒤로 흐리노아 이때 모두 대나 국도 가토와 스코리마르슨 대네 맹아 푸롱오 이때네 하오라 에레레아 투네 기어국도 잉아 이아레레 오테레오 이리랑이 오바테아 화이노라의 TV에 파이아케네 과파카누이아 에테 마루아타 테파 테카우마 이와타우 오 트레버 맥스웰 기 테카우니헤라 아로헤 오로 토루아 흐리노아케 TV에 킹아 파코코 호코아 투 후르티아 이로토 오타 마키마카우라우 하이 토후 이때 마나 오테이위 마오리 기테네 페누아 맹아 ha kine kina e whai ake nei. Kua whakanui ia te whā te kauma iwa tau o Trevor Maxwell hei kai kaunihera ki te kaunihera ārohe oro torua ki runga i tamarae o Tarimano. I karapotia a Trevor Maxwell e tōna whānau me ona taitai huanga hei tautoko ake i te whakahonoretanga ōkawa a te maruata i ona taumaha i te kaunihera ko maruata te rōpū o ngā kai kaunihera Māori huri noa i te motu. Nō reira, ko tēnei tani whānei a Trevor Maxwell, tētahi kua whakanui ia e rātou. Āna hi koitanga i roto i ngā tau, āna mahi nui, me ona wawata mō ngā kai ārahi Māori ka eke ki te kaunihera ā ngā tau e tū mai nei. Kia tahuri ake tātou ki o Aubrey Rea, ko ia te hea takirua i te ropu o te maruata.
2: Koera te kaupapa tino nui, a hakoa kua whai waimātou ki te whakanui i aia i roto i ngā mahi o ngā kaunihera o te motu, ko tā mātou tino hiehia mo te rā nei kia rongo tana whānau i tā mātou whakahonori i aia mo ona koha ki ēnei kaupapa kaunihera. Ka noho tana record me ki moa ke tonu atu, he oha ki tāna ki te iwi Māori, ki te aroa whānui, ki ona mokopuna.
1: E rua ngā taonga kiripaka i tū huratia i te wiki nei, hei Māori, hei mana, mo tētahi o ngā tūranga taraina ka pokea e te tangata, ia te rā, i roto o Tāmaki Makaurau, arā mo te tūranga taraina ki Waihoro Tū. Ko tētahi o ngā pakoko nei, he wahine e pōhiri ana i te maria, ko tērā kē he tūna ko rinorino me te mea nei kuia ko te whakatinanatanga o Horo Tū. Ana, he tohu e nei taonga e rua nei o te mana tūpuna o te iwi Māori me te āhua o te noho ki te whaitua nui o te motu i e nei rā nei. Ana, ko ngā iwi mana whenua me ā rātou kōrero tukuiho e tā wharau ana i te maria o roto o Tāmaki Makaurau. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā ringa toi, nāna nei e nei taonga i hanga, ana kia Cats Maihi.
3: Te kautau ki muri, ka huitahi mātou, ko puta mai te pātai, ka tāia koe te kite i a koe anō i ratu i tēnei taone e ara. E nāenei, ka tāia. Ko te ingo to tātou nei taonga, ko Wāhine, i tau mai tērā whakaro nā te mahi o tātou nā Wāhine katoa, kai ratu i tō tātou nei Hāpuri, i nā Hāpuri katoa o Tāmaki nei. Tuarua, ki te hangai o tētahi hoa mā tō tātou kuraua e tūana ki rungi a te komititanga. Nā Molly McAllister i hanga, ono te kau tau ki muri.
1: Hei a koa kene ka whakatakoto te rōpū Aotearoa tuatahi i tā rātou pire mō te reo ingarihi ki roto i te whare pāre mataku. Ia tēnei ko te pire e whakaokawa nei i te reo ingarihi i roto o Aotearoa. He aha kuia te take e noho nei tēnei pire, hei pire nui ki a rātou. Nā te aha hoki rātou i whakapau ai i te nui o te taima ki tēnei pire. Kia tahuri ake tātou ki a matua Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
4: E hari te mea mā tēnei pire ka raupatungia te reo Māori kahore. Engari tiruhia te mātotoro ngā manene e rere mai ana me he ngārara hau ki wāinga tonu i tō tātou motu. Kia mōhio ai rātou ina taimai ki konei me nei ngā ture whakaharahara hei whai mā koutou. Kaua te Wāhine e Rāweke tia, utua ngā tāke kia taimai koutou ki tēnei motu. Nā, ko te reo motu hake, e harako ngā reo e haria mai ana e rātou, ko te reo ingarihi. Ko e tēnā te reo e whakahaere ana i te motu, e tuatui tēnā, e hara tēnā i te patu, hei whakangoikore i te reo Māori, engari hei tohu atu ki ngā manene i hara nei mano rau, e taitai mai ana ki tō tātou motu.
1: Hei ako a kene e tīwi ko ngā hā, kene kina. Kua toa tūri Māori Waitea nei a Zoe Hobbs no ngā rua hinarangi te kotahirau mita wāhi nei te taumā heke heke hoa whenua I Glasgow. Hi hi tori hō mō Aotearoa nei. Pāra huti huti ana te haere a Hobbs kia uru ia ki te hi tori hā kinekina o tēnei whenua. Ko tōna wā, ko te tekau ira iwa tekau mā toru hekona, he taumata hō mō ngā whenua o te mona nui ākiwa, he taumata hō hoki mōna anō. Ko ia hoki te tuatahi no tēnei whenua kia whai meta koura I te kotahi rau mita. Ahakoa tāne mai, ahakoa wāhine mai. Hoi anō rei TV, koe ranga tai pitupito kōrero hā kine kino te wā e mihi whānui atu ana no hōra mai roto I ngā manaakitanga o te wā.
0: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ka horo wai hō puapua ka mimiti.
6: He wai kato.
5: He wai manawa whenua tuhatuha.
6: Te reo o tainui.
5: Te rere kētanga o te wairua.